0: Your business starts with credit. Si ta deseja pa kuminsa kubo propio negosyo o expande bo negosyo existente, empresario na kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit kung microfinanciamento, training e coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.
1: Buscando

Presaryo na kukierhasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credits kung mikrofinansyamento, training, e coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.